0: Lavazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield.
0: Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo.
3: Nakalove ka na ba?
4: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
5: Narito na ang kaabang-abang na promo para sa mga chuper.
4: Wow!
5: Mapataxi, Grab, UV, Bus, o Jeep. Love knows no boundary. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Basta rehistrado, umahuling nakatutok sa istasyong makulit at malupit. Instant Boundary ang sure hit. Dahil love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Tutok na. Tutok lang.
4: Basic.
5: Love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Alam nyo ba, habang nagkakaedad tayo, maaaring nakakaramdam din tayo ng pagbabago sa ating katawan. Kaya mahalaga ang tamang pahinga, diet at vitamins. Dagdag pa dyan, patong-patong ang trabaho at responsibilidad. Kaya minsan, pati sakit, nagpapatong-patong na rin. Buti na lang, may Immune Pro Prime. Isa itong multivitamin na may tamang kombinasyon ng vitamin C at zinc. And now, with an added 1,000 IU of vitamin D3, tulong para suportahan ang ating immune system at makaiwas sa vitamin D deficiency sa tulong ng proper diet at exercise. Habang tumatanda, mas kailangan nating alagaan ang ating mga sarili. Mag-Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kaliwat ka na ng ingay! Kundi politika, krimen.
4: Kalibre 38 baril, maharap sa trigo.
3: Kundi krimen, kalamidad.
5: Ay, binukulong!
3: Pati stress, next level na din. Kabisyo, sa gitna ng lahat ng bagay na hindi natin kontrolado, pwede ka pa rin ngumiti. Tumawa. At magpatuloy. Love Radio. Kasama mo. Mapaumaga o gabi, ikay sasabayan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
6: Sama, sama mo kami, Kabisyo.
7: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
3: Ang himpilang. Ang himpipilang. Mapaumaga. Mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan.
6: Sama, sama.

0: magandang morning sa lahat ng mga kabisyo nating Gen X na mali ang bangon, kaya ayan, masakit ang likod. Ay, Zeus!
1: Nako!
0: Kalimutan mo na naman
1: siguro
0: eh.
1: Siguro ikaw yun, ante.
0: Ay, oo. Kaya nga shoutout sa akin.
1: Kaya masakit yung likod mo, no?
0: Mali eh. Mali ng gising, mali ng bangon eh.
1: Kaya pala, dami mo sa lompas ngayon sa likod.
0: Huwag ka magulo.
1: Dami na naman tapal-tapal.
0: Mabangon naman!
1: Ay, oh. Nako! Amoy ano, mentol!
0: Amoy matanda.
1: Ay. Shoutout po sa lahat ng mga nakatutok sa amin ngayon. Good morning!
0: Good morning!
1: Let's do this! Kabisyo!

0: boom panis.
1: Boom panisa. Sana sa Pasko. Kasi total naman, October 1 na, no? Last quarter of the year. Sana, masabi ko yan. Boom, panis. Panis yung ano, yung binigay sa akin, kotse, ganyan.
0: Ayun, maganda yung boom paldo eh.
1: Diba? Boom, paldo. Yan, diba? Hindi, pwede din yung panis. Panis kayong lahat sa niregalo sa akin ng asawa ko. Kotse, yan, diba? No? Kotse.
0: Wow! Sana kotse all.
1: Para, di, kotse para sa anak ko.
0: Diba? Laruan!
1: Aray! De, pero seriously mga kabisyo, kung ano man po yung inyong mga wishes sa darating na kapaskuhan, na why ito po ay matupad. Naniniwala ka ba na ano, total din naman last quarter of the year, it's October 1, talagang malapit na talaga yung Pasko. Naniniwala ka ba na ang Pasko is really a sad occasion?
0: Hindi naman! Parang sa akin, naniniwala ako na ang Pasko ay nasa DNA na yan ng mga Pilipino.
1: Oo naman. Na September pa nga lang eh. Tayo ang
0: ibigay ng regalo.
1: Correct, correct, correct.
0: Paghahanda.
1: Pagde-decorate. Yan, di ba? Hindi, sinasabi ko lang kasi na hindi kasi sa lahat ng oras. Ang emotional kasi, ang emotional kasi ng Pasko.
0: Baka ikaw lang yung emotional ngayon.
1: Baka ikaw lang. Baka ako nga lang.
0: Ay, sige,
1: baka siya
0: mo.
1: Din. Sino ba?
0: Baka ito yung
1: nalilito ko. Oo, ayan, tayo. Hindi, I've always thought of Christmas as a very emotional season.
0: Mm-hmm.
1: Sige, not necessarily sad. Siguro emotional.
0: Uh-oh.
1: Ewan ko ha, kung papansinin mo, baka ako nga lang, tama ka naman. Diba? Baka ako lang o kami mga ante, diba, na masyado madamdamin. Na yung mga ads, yung mga videos na lumalabas, kahit ad siya for example ng isang brand, kunyari, branded content siya, pero dahil madamdamin siya at dahil Pasko, nagiging mas extra yung lungkot niya. Parang ganun. Mm-hmm. Parang na tipong kapag ka meron kang kakulangan sa buhay mo, di ba? Parang mas ramdam mo siya. Feeling ko ganun. For example, meron lang ako na basa before na wag maging sensitive din dun sa mga ibang tao kapag ganito yung season. Kasi hindi naman lahat ng tao. Wow. May background music na malungkot.
0: Kaya tahimik ako. Kanina ba ako tahimik?
1: Naghahanap ka ng background music. Para bumagay.
0: Sige, panata mo yan. Panata mo yan. Ikaw malungkot
1: hindi,
0: yun.
1: Kasi ano eh, kapag kasi malungkot ka, kunyari may kakulangan. Let's say, kulang sa trabaho.
0: Ayan.
1: Pasko na, pero wala kang trabaho. Diba, for other people, masaya yung Pasko eh. Kasi may work sila. Pero ikaw na wala. Diba, hindi parang mas ramdam mo yung kakulangan na parang kung mag-o-order ako ng pagkain, sakto lang, hindi siya yung biyaya na buhos na noche buena ng pangmalakasang pasabog na paldo na pang-inggit sa kumare mo. Hindi.
0: Tama.
1: Sakto lang eh. Isang chicken. Swerte na kung may dagdag na gravy.
0: Oo.
1: Ganyan. Kanin. Swerte na kung hindi kanin lamig. Tapos kung halimbawa, kulang ka din sa ganda. Diba?
0: Pag may nagandaan
1: sa'yo. Oo, diba? Pag Pasko, ramdam mo yun eh. Pag kulang ka sa ganda, lahat may jowa, ikaw wala. Ganun. sinasabi ko na emotional yung Pasko. So for example, for other people who lost somebody. So kunyari, seryoso tayo,
0: seryoso,
1: diba?
0: Seryoso,
1: diba? For somebody, for people na hindi na sila kompleto ng Pasko, hindi siya masaya eh. Kaya ako sinasabi na malungkot, do you think na medyo malungkot din siya? Kasi para sa ibang mga tao na, kunyari, this year, nawala ng somebody, last year kasama pa nila ng Pasko.
0: Pero ngayong taon na to,
1: ngayong
0: wala
1: taon,
0: na.
1: Hindi na nila kasama, diba? Kaya extra emotional siya. Kaya wala lang, wag lang po nating, while it is a very, very happy occasion, maging sensitive lang din po tayo dun sa mga ibang mga tao kasi hindi po, ang Pasko ay hindi po masaya para sa lahat.
0: Pero ante, bilib na bilib ako sa ugali ng Pinoy. Kahit ngayong Pasko na to na parating, wala yung mga taong minamahal nila na iraraos po nila
1: yung
0: buhay nila.
1: Correct. Totoo, na itatawid. Kaya isa din itong paalala mga kabisyo na ang mga ninong at ninang po ninyo,
0: ayan,
1: hindi po sa lahat ng oras, galante po yan.
0: Correct.
1: Kasi may mga taon na paldo.
0: Oo.
1: May mga taon na nga.
0: Correct.
1: So wag niyo pong ibase yung pagmamahal ninyo sa ninong at ninang niya. Depende sa binibigay sa'yo.
0: Nasalapi. No?
1: Nasalapi, di ba? Eh, syempre, plastic tayo. Depende talaga sa salapi. Depende talaga sa... Oo.
0: Yung halik.
1: Ayan, ayan.
0: Yung thank you po.
1: Oo, ganun. Yung pagiging sincere ng kaligayahan, eh, depende talaga sa abutan, di ba? Hindi, pero intindihin lang din po natin na hindi po every year, paldo eh.
0: Mm-hmm.
1: May mga taon talaga na, at hindi lang sa mga ninong at ninang, mm-hmm. kunyari sa mga, huwag ka na lumayo, sa mga parents,
0: mm-hmm.
1: sa mga magulang,
0: mm-hmm.
1: na important issues na tayo po ay mag bigay ng understanding sa kanila. Kung hindi man nila maibigay yung mga hinihiling mo sa darating na Kapaskuhan. Kasi tama. Hindi naman sa lahat ng oras.
0: Kasama
1: malalim,
0: mo sila.
1: Oo, at malalim ang kaban.
0: Mm-hmm.
1: At merong ano, merong maibibigay.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, intindihan lang. Biglang maging malungkot yung Christmas. Hindi, ganun talaga.
0: Dapat i-touch din natin yung mga ganitong usapan.
1: Hindi,
0: eh.
1: Tsaka ganyan talaga ang mga epekto ng sumweldo kahapon, tas ubus na kayo. Malungkot ang Pasko. O siya, tigil na nga natin to. Kailangan siya, happy siya, happy siya. Lang tayo mga kabisyo. Hanapan po natin ang positibo ang maraming mga bagay.
0: O siya, siya, siya, siya mga kabisyo. Muli, ito nga po pala makabagong tambala ng Gen Z.
1: At ng Gen X.
0: Ang nga po pala titintig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Ivan Geno.
1: At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole, si Nicole Yala na nagpapaalala.
0: Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo!

layo ko ng Goose Project, ang tanging goose na tatanggapin ko ay ang gustuhin mo rin ako.

0: Unisilver, ang paborito kong watch and silver jewelry.
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget? So

0: Sa Amerika, kung kurap ka, makukulong ka. Sa Pilipinas, kung kurap ka, pupunta sa Amerika. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
1: Gabiso, kapiling kadramahan ka, kwentuhan nyo na Konyo Bicolano para sa Dear Love. Oras po natin, 9 a.m. na.
2: Tuloy ang ligaya.
3: Tuloy ang ligaya.
2: Araw-araw ang saya. Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulit.

0: kasi.
1: Sa bawat kwentong pinagdaraanan, may aral na pangahawakan. Sa bawat luhang pumapatak, may pag-asang muling sisikat. Samahan si Konyo Bicolano sa mga dramang hitik sa kilig, pag-asa at inspirasyon. Ito ang Dear Love. Dear Love. Lunes hanggang Biyernes. Dahil anuman ang drama ng buhay mo, may kwentong para sa'yo. Dito lang sa Love Radio. Love Radio.

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Sim na ng ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senat Manalo.
6: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash Chali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.

0: ang mga dramang sumasalamin sa pinaggigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love.
1: Nangunguha ng gulay! Ibang klase ka talaga! Hirap lang kami sa buhay, Donna. Hindi ako masamang tao. Kailangan lang namin na makakain ng mga anak ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nagnanakaw lang basta. Napilitan akong nakawil mga gulay mo kasi wala kaming makain.
2: Hindi pa rin sapat yung dahilan mo para magnakaw ka.
1: Bakit hindi kayo magtanim?
3: Gabi Show, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa programang hinirang kamakailan lang kagabi bilang best drama at best podcast ng KBP Golden Dove Awards. Maraming salamat po. Ito po ang Dear Love. My God, mga kabisyo, I mean, I really cannot. It feels like na ganito pala yung feeling. Feeling ko na nanaginip po ako dahil again, dumapo ang mga puting kalapati dito sa estasyon ng Love Radio Manila. At hindi lang isa kundi apat na kalapati ang dumapo dito. At tatlo dito ay mga konyo. Yes, you heard it right. Ay nako, maraming salamat po. And up until now, hindi ako nakatulog. Kasi hindi ko alam bakit ganito yung nafe-feel ko and all. But I just wanted to say maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood natin online. maraming salamat po dahil kung hindi dahil sa pagtangkilik ninyo sa Dear Love, eh syempre hindi ito mapapansin ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po. And I think itong Golden Dove Awards na to is not just a an award for me but really a validation of my passion sa storytelling dahil nung simula pong umupo ako dito, ang dami ko nang gustong patunayan sa buhay na pwede tayong magpatawa ng hindi nakakasakit ng ibang tao, pwede tayong mag-entertain ng hindi naninira ng ibang tao at pwede tayong magbigay ng mga kwento na makatotohanan at hindi naman talaga exaggerated like super legit and all. And behalf of lahat ng mga bumubuo sa Dear Love, sa director namin, JT, sa mga naniwala sa atin na Miss Thea, Sir Ivan, sa mga dramatista natin na mga estudyante, maraming salamat po. And of course, sa digital team natin, it won't be possible na hindi magiging posible na masusungkit natin yung best podcast without their support. So Jerome, Angel, Joshua, Erica, the rest of you guys, maraming salamat. May Golden Dove na tayo. Anyway, mga kabisyo, tuloy-tuloy ang trabaho dahil ang Golden Dove Award na to ay reminder na ipagpatuloy natin ang pag-tell, pagkukwento ng mga story that really matters talaga sa bawat isa sa inyo. Maya-maya mga kabisyo, sa aking pagbabalik, anong blowout? Hindi, wala pang magbo-blowout ngayon. Oo. Sa aking pagbabalik ay ang kabuuan ng ating Dear Love na paniguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon sa buhay. Ang Dear Love natin maya-maya mga kabisyo ay si sentro sa pagmamahal ng isang magulang. Sa hanggang saan ba yung kaya niyang ibigay, mapakain at mabigyan lang ng maayos na kinabukasan ang kanyang mga anak at pamilya. Ay nako, grabe. Mga kabisyo, nananaginip ba ake? I cannot. But anyway mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan tuwing umaga. Ay nako, bakit ganito? Mga kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Ito po ang Dear Love.

0: at dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Susunod na ang Dear Love. Dear Love.
1: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Unisilver, ang paborito kong watch and silver jewelry.
3: EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Protect freshness every day.
5: Alnix. Pag-atching, pagbahing, pag-allergy ang dating, fix it with Alnix.
6: Immune Pro. Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
7: Let's get it's good to rumble is now. 9:40.
8: That time check was brought to you by Ideal Vision Center. Confident ka sa alagang ideal. Malinaw, di ba?
9: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: And Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang ganda ng drawing mo. Ikaw, si Mama at si Papa. Pero anak, bakit walang kamay si Papa?
11: Meron po talaga. Hindi ko lang ginuhit.
10: Bakit naman?
11: Kasi kapag may kamay siya, nasasaktan po kami ni Mama.
12: Magmasid, makinig, humilos. Dahil minsan, ang simpleng pagguhit nagpapahiwatig ng pait.
13: Dear Love, sa Love Radio.
14: Love Radio.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology.

0: Farm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Girl, utang mo.
1: Ha? Wala akong utang sa'yo, no?
2: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
1: Ha?
3: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ang immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong papalakas ng immunity with proper diet and exercise.
1: Girl, pa-utang?
2: Ano bibiling mo?
1: Ano pa? Eh di Immune Pro.
3: Immune Pro.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Immune Pro. Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
7: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products. Para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: birthday agad!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl or Phenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi broski, Konya Bicolano here. Alam mo, may mga bagay talagang kailangan mong hanapin kung saan kahiyang. Sa relationship, hindi porki kinikilig ka, compatible na kayo. Minsan, red flag pala. O sa skincare, hindi porki trending, bagay na agad sa balat mo. Kaya kapag nahanap mo na yung subok at hiyang sa'yo, hindi ka na basta-basta dapat nagpapalit. Kayo ba, may mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Konya Bicolano ng Love Radio Manila.
4: Ang himpilang kasama mo
5: sa almusal,
4: ligo,
5: mumog,
4: kawalan,
5: at biyahe.

0: Mga kabisyo, patuloy pa rin po ninyong napapakinggan ang Dear Love, mga dramang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon at aral sa araw-araw. Kasama niyo pa rin Konyo Bicolano sa aking pagbabalik, title reveal na. Oras, 9:58 na.
1: Tuloy ang ligaya.
2: Tuloy ang ligaya.
1: Araw-araw ang saya. Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok, kahit

love. Ano nga ba ang silbi ng gulay sa katawan ng isang tao? Parang di ba?

Ay, sa akin to. Nagtataglay ito ng sustansya upang manatiling malusog ang pangangatawan at maiwasan ang mga karamdaman. Kaya't habang bata pa, ugaliing sanaying sila o ugaliing sanayin ang mga bata sa pagkain ng masusustansya. Mga kabisyo, kakaibang kwento ang ating mapapakinggan ngayon. Isang kwento na magsisimula sa gulay. Kaya naman ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ang luha ang inyong mga mata. At pagpapawisan kayo sa ating dear love ngayon na pinamagatang gulay.

0: Axo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Nakalove ka na ba?
3: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
4: Narito na ang kaabang-abang na promo para sa mga chuper.
3: Wow!
4: Mapataxi, Grab, UV, Bus, o Jeep. Love knows no boundary. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Basta rehistrado, umahuling nakatutok sa istasyong makulit at malupit. Instant Boundary ang sure hit. Dahil love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Tutok na. Tutok lang.
3: Basic.
4: Love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Narito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love.
3: Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, naniniwala ka ba na may mga taong deserve na deserve din ang second chance? Kung ikaw ang tatanungin, kabisyo, handa ka bang magbigay ng ikalawang pagkakataon sa isang taong minsan nang nagkamali?
4: Kailangan mong kumain itong gulay, Ina.
5: Nay, ayoko.
4: Anong ayaw mo? Kailangan mong kumain ng gulay. Masustansya to.
5: Pwede po bang mag-hotdog na lang ako?
4: Ay, bata ka. Hindi maganda ang hotdog. Masarap tong gulay. Ito yung tinanim natin sa likod. Tikman mo tong tortang talong na may kamatis.
5: Nay, nakita ako may hotdog pa tayo sa ref. Ganun lang po. Sige na, Nay.
4: Ikaw talaga? Tikman mo muna yan. Tuwing gulay talaga, ang hirap mong pakainin. Alam mo, dati ito lang ang ulam namin. Kaya tignan mo si Nanay. Maganda at malusog pa rin. Gusto ko ikaw rin maging malusog. Bukas yung hotdog naman. Pero ngayon ito muna. Sasabihin ko sa tatay mo mamaya na kumain ka nito. Tsaka kung matutuwa at magiging proud siya sa'yo. Tipicture lang kita. Isesend ko sa kanya.
5: Talaga po?
4: Oo naman. Alam mo, nagtatrabaho ang tatay mo sa Dubai para paglaki mo, may malaki tayong ipon para makapag-aral ka ng college. Hindi ba gusto mo maging doktor?
5: Opo, Nay. Gagamutin ko po yung mga may sakit.
4: May mahina at sakitin bang doktor? Di ba wala? Kaya dapat kumain ka ng gulay. Buti na lang din, anak, nakapagpatayo tayo ng bahay kahit maliit lang. Kaya ang iintindihin na lang namin ng tatay mo ay yung kinabukasan mo. Kaya rin tayo nagtatinim ng gulay at prutas sa likod ng bahay para makatipid tayo.
5: Ang sipag niyo magtanim, Nay.
4: Ikaw rin masipag. Tinutulungan mo ako magdilig. Noon, bata pa lang ako, nagtatanim na kami ng lola mo. Healthy ka na, nakatipid ka pa.
5: Tama po kayo, Nay.
4: Kaya kumain ka na. Sakto itong sabaw ng malunggay.
5: Masarap nga po.
4: Sabi ko na sa'yo eh. Pero bukas, promise, hotdog na ang lulutuin ko.
5: Salamat po sa pagmamahal niyo, Nay.
4: Salamat din dahil ang bait mong anak. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. At dapat din tayo magpasalamat sa itaas dahil sa biyaya. Lalo na't marami tayong aanihing gulay.
5: Oo nga po.
4: Naku, nakalimutan nating magdasal.
5: Ay, oo nga po.
4: Tara, magdasal muna tayo bago kumain. Dear Love, ako po si Donna. May sari-sari store ako sa nilipatan naming bahay. At sa likod, marami kaming mga tanim na gulay at prutas. Sinasanay ko ang anak ko na kumain ng masusustansyang pagkain. Masaya ako na meron na kaming bahay at naalagaan ko ng hustong anak namin. Itinuturo ko sa anak ko ang mabuting asal, kaya kampante akong lalaki ang anak ko na may respeto sa kapwa. Ikaw nang pumitas ng mga talong, Ina. Alam mo na kung paano, di ba?
5: Apo, Nay. Gusto ko nang kumain ng tinanim natin. Iluto niyo po ito agad, ha?
4: Buti naging mahilig ka na sa gulay. Tama yan, anak. Para?
5: Para maging malusog.
4: Correct! Teka, anong nangyari dito sa garden natin?
5: Nay, bakit wala na yung malalaking talong na pipitasin natin?
4: Nakakapagtaka. Pati mga kamatis. buntis na wala rin.
5: Hindi po kaya kinain ng mga kalabaw?
4: Hindi makakapasok ang kalabaw dito. Tsaka, kung kalabaw ang gumawa niyan, dapat pati dahon na ubos. Mukhang may nagnako ng mga gulay natin.
5: Ano na lang kakainin natin, Nay?
4: Huwag ka mag-alala. Hotdog na lang munang kakainin mo.
5: Lo, sino kayong kumuha, Nay?
4: Tsak na malapit lang dito sa bahay. Hindi pala mapagkakatiwalaan mga kapitbahay natin. Nagtanim nga tayo para makatipid, pero iba pala ang makikinabang. Umagang-umaga, pinapainit ang ulo ko, ha?
5: Bakit kaya hindi na lang sila magtanim ng kanila?
4: Tama, anak. Siguro mga tamad. Gusto na lang magpasarap sa buhay at heto, ninanakawan ng iba. Hindi na nahiya. Kung ipapakain nung nagdako yun sa mga anak niya, anong klaseng magulang siya? Alam mo, Ina, mali talaga ang magnakaw. Tandaan mo yon, ha? Huwag mo yung gagawin.
5: Opo, Nay. Parati ninyong pinapaalala sa akin na hindi pwedeng mainggit sa ibang tao at magnakaw para makuha kung ano man ang meron sila.
4: Mag-promise ka sa nanay na hindi mo gagayahin yung ginawa nung magnanakaw.
5: Promise po, Nay.
4: Halika na. Pumasok na lang tayo sa loob. Makinig na lang tayo sa Love Radio para mawala ang inis ko.
3: Makulay na sana ang buhay ni Donna at ng kanyang pamilya dahil sa pagtatanim ng gulay. Ngunit mukhang nagkakaroon ng problema ang pamilyang ito sa kanilang mga bagong kapitbahay. Totoo nga kaya ang hinala ni Donna na ninanakaw ang kanyang mga tanim na gulay? O baka naman sadyang nakakalimutan lang niya na napitas niya ito? Kabisyo, malalaman na natin yan sa mas umiinit na eksena sa ating Dear Love.
4: Sobra talaga akong nainis nung araw na yon. Ang kapal ng mukha nung nagnakaw ng mga tanim kong gulay. Napaka-oportunista. Kaya naisip kong magmasid para mahuli kung sino man yung magnanako ng mga gulay ko. Halos gabi-gabi, pag nagigising ako, sinisilip ko yung garden namin. Dumaan ang 2 linggo, walang nagnakaw. Dahil siguro, alam niyang sinaid niya lahat ng mga pwedeng pitasin.

0: Ina, matulog ka na, Ina. Antok na ako.
1: Nay, parang may tao po sa labas.
0: Anong tao sinasabi mo?
1: Natutao ko to po, Nay.
0: Sandali nga. Mukhang sa garden natin galing yung ingay. Teka, yun ang ata yung magnanakaw. Humanta ka. Mauhuli na rin kita sa wakas. Dito ka lang, anak, ha? Huwag kang maingay.
1: Opo, pero hindi po ba aswang yung nasa labas, Nay?
0: Naku, hindi aswang yun. Silipin ko nga sandali.
1: Kita mo po siya dyan sa bintana?
0: Oo, kitang-kita ko sa anak. Huwag kang lalabas dito, ha?
1: Opo, Nay.
0: Malilintigan ka talaga sa akin. Hoy! Magnanakaw! Talinda? Ikaw yung magnanakaw? Ang kapal naman ang mukha mo na nakawin yung mga talim ko!
2: Eh, teka, Donna! Magpapaliwanag ako! Hinaan mo naman yung boses mo!
0: Bakit? Nahihiya ka bang malaman ng mga kapitbahay natin na parang ang aswang sa ating gabi? Nangunguha ng gulay? Ibang klase ka talaga!
2: Hirap lang kami sa buhay, Donna!
0: Hindi ako masamang tao!
2: Kailangan lang namin na makakain ng mga anak ko!
0: Anong ibig mong sabihin?
2: Hindi ako nagnanakaw lang basta. Napilitan akong nakawin mga gulay mo kasi wala kaming makain.
0: Hindi pa rin sapat yung dahilan mo para magnakaw ka. Bakit hindi kayo magtanim? Para may maiulam kayong gulay. Tanim ko yan para sa amin ang anak ko. Nagpapakaresponsable akong ina tapos ikaw magnanakaw lang? Isusumbong kita kay Kapitan bukas na bukas.
2: Ay, doon na naman. Maghunos dili ka. Wala akong mapagtamnan doon sa lugar ko. Tsaka mahirap lang kami. Pag-isa kong tinataguyod yung mga anak ko. Walang-wala talaga ako kaya naisip kong kumuha sa mga tanim mo. Kapag ina ka, magagawa mo lahat kahit minsan mali na.
0: Pwede ka naman manghingi. Bakit umabot ka pa sa ganyan?
2: Nahihiya ako. Sobrang nahihiya kasi ako.
0: Sige na. Lumabas ka na sa bakuran ko. Bukas ka na magpaliwanag sa harap ni Kapitan. Hindi ko mapapalagpas yung ginawa mo.
2: Donna, maawa ka naman. Humingi naman ako sa'yo ng gulay noon. Nabigyan mo na ako. Hindi naman pwedeng hingi lang ako ng hingi. Kakatanggal lang sa akin sa trabaho, kaya nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo na akong ireklamo. Ibabalik ko to. Kahit wala kaming makain, ibabalik ko to. Huwag mo lang dagdagan yung kahihiyan ko.
0: Sige na. Kunin mo na yan. Sa inyo na yan.
2: Talaga?
0: Kung gusto mo ng lupang matatamnan, pwede ka rito sa bakuran ko. Basta ipangako mo sa akin na hinding-hindi ka na magnanakaw. Ang pagnanakaw, maliit man o malaki, pagnanakaw pa rin. Alam ko paggipit, mapipilitan tayo na sa patalim kumapit. Malamnan lang ang sikmura. Sige na, iuwi mo na yan. Baka hinahanap ka na ng mga anak mo.
2: Salamat, Donna. Salamat.
0: Naawa ako. Ina rin ako kaya hindi ko pinalaki yung issue. Matapos yung pangyayari, napansin ko nga na nangangayayat na ang mga anak niya. Mas lalo kong naawa. Naging kalaro ni Ina yung dalawang anak ni Erlinda. Hindi biro ang kahirapan. Matino namang tao si Erlinda pero nawalan siya ng trabaho at iniwan pa siya ng asawa niya. Dama ko yung hirap ng sitwasyon niya. Yung mga tinapay, ibigay mo sa mga anak ni Auntie Erlinda mo.
1: Apo, Nay.
0: Itong niluto nating sopas, ibibigay natin sa kanila. Tsaka nakausap ko na ang tatay mo. Pwede kong bigyan ng trabaho si Auntie Erlinda mo.
1: Ano pong trabaho, Nay?
0: Magsisimula na ako magbenta niyang tinapay na ginawa ko. Pwede niyang ilako para may kita rin siya.
1: Saka, lumalaki na rin yung mga tinanim niyang gulay, Nay.
0: Tama ka. Kung itutuloy niya ang pagtatanim, kahit paano may pangtatawid siya sa kanila ng mga anak niya. Sa panahon ngayon, hindi ka talaga pwedeng umasa sa ibang tao. Kaya ikaw, dapat maging mabait ka sa iba at magsumikap ka ng husto, anak, ha?
1: Apo, Nay.
0: Nandito na tayo. Katok ka na sa pinto ng Auntie Erlinda mo.
1: Tao po, Auntie Erlinda.
3: Sandali lang.
0: Oh, Ina, Donna, napasadya kayo. Nagluto ako ng sopas. Dinala namin ni Ina dito para sa inyo ng mga anak mo. Ay nako, nag-abala pa kayo. Ay salamat dito ha. O siya, tuloy kayo. Pagpasensyaan nyo na tong bahay namin, maliit. Hindi tulad ang sa inyo.
4: Ikaw naman, wala namang kaso yun.
0: Ay, maupo na kayo. Ina, upo muna kayo.
1: Salamat po.
4: Salamat. Erlinda, may sasabihin sana ako sa'yo.
0: Ano yun?
4: Hindi ba nakapag-aral ako nung pagluluto ng tinapay? Bala kong gumawa ng homemade na tinapay para ibenta. Pwede kang maglako kung gusto mo. Para may pagkakitaan ka rin kung sakali.
0: Totoo? Naku, maganda yan. Gusto ko yung plano mo. Kailangan ko rin kasi talaga ng pagkakitaan. Saka yung binigay mong pera, yun yung ginamit ko para sa maliit kong paninda. Mag-iipon na ako tapos ibabalik ko rin sa'yo yung pera.
4: Okay na yun. Huwag mo nang isipin. Pangsimula mo na lang yun.
0: Nakakahiya. Pero maraming salamat. Napakabuti mo.
4: Galing din ako sa hirap. Nanay ko lang din ang nagpalaki sa akin. Bata pa kasi ako nung sumakabilang buhay ang tatay ko. Kaya naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo. Ang importante, hindi magkakasakit ang mga anak mo. Kumusta? Nakakakain naman sila ng maayos?
0: Naku, oo. Maraming salamat sa mga gulay at lahat ng naitulong mo. Ang laking bagay ng lupang pinagtataniman ko.
4: Maging masipag lang tayo, sigurado na may makakain tayo. Alam kong masipag ka at mabuti kang ina.
0: Maraming salamat talaga, Donna.
4: Dear love, naging partner ko na si Erlinda sa pagbebenta ko ng mga tinapay. Araw-araw pa rin siyang humihingi ng sorry dahil sa nagawa niya. Naging desperada lang talaga siya nung panahon na yon, kaya siya humantong doon. Parang naging magkapatid na turingan namin ni Erlinda. Naging sobrang close kami dahil sa business, sa gulay na inaalagaan namin, at sa mga anak namin na naging magkakaibigan. Masarap mamuhay kung alam mo na nagiging blessing ka sa mga taong nakapalibot sa'yo.
5: Kabisyo, kung minsan ang pagkakamali ng isang tao ay hindi palaging bunga ng masamang puso. Dahil may mga pagkakataong ang matinding pangangailangan katulad ni Erlinda ang nagtutulak sa kanya o sa kanila para gawin ang mga bagay na alam naman talaga nilang mali sa umpisa pa lang. Pero kabisyo, tandaan ho natin na ang tunay na kabutihan ay hindi nangangahulugan na marami kang maitutulong or marami kang maibibigay. Madalas, ang tunay na kabutihan ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na magbago at tulungan siya na hindi nagawin ang mga bagay na alam niyang mali. At i-guide siya sa mga bagay na marangal upang makatawid sa buhay katulad ng ginawa ni Donna. Ang salitang collab or collaboration ay madalas nating napapakinggan sa internet or sa social media. Akala natin sa podcast, akala natin sa mga contents lang pwedeng mag-collab. Who would have thought, mga kabisyo, na sa kabutihan ay pwede pala tayong mag-collab? Collab na mabibigyan ng pagkakataon ang isang tao hindi lang para maparusahan, kundi maisip ang mga pagkakamali at mabigyan siya ng pagkakataon na ituwid ito sa pamamagitan ng mabuting gawain. Kabisyo, piliin sana nating makipag-collab sa mga taong handang bigyan ang isa't isa ng second chance at i-guide ang bawat isa sa maayos na paraan. Kabisyo, masarap ang gulay, pero mas masarap ang buhay kapag lumalaban tayo ng patas. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, hanggang sa susunod na kwento ng ating Dear Love.

0: niacinamide para sa pretty power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
5: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang himpilang. Ang himpilang. Ang himpilang kasama mo.
3: Sa almusal.
2: Ligo.
3: Mumog.
2: Kawanan.
3: At biyahe.
4: Sama-sama. Kasama mo kami kabisyo.
5: Kailangan pa bang i-memorize yan? Beses!

0: Mag-isa kong tinataguyod yung mga anak ko. Walang-wala talaga ako kaya naisip kong kumuha sa mga tanim mo. Kapag ina ka, magagawa mo lahat kahit minsan mali na.
1: Pwede ka naman manghingi. Bakit umabot ka pa sa ganyan?
0: Nahihiya ako. Sobrang nahihiya kasi ako.
1: Sige na. Lumabas ka na sa bakuran ko. Bukas ka na magpaliwanag sa harap ni Kapitan.

manong maliit, manong malaki, pag nanakaw pa rin. Alam ko paggipit, mapipilitan tayo na sa patalim kumapit. Malamnan lang ang sikmura. Sige na.

Naging partner ko na si Erlinda sa pagbebenta ko ng mga tinapay. Araw-araw pa rin siyang humihingi ng sorry dahil sa nagawa niya. Naging desperada lang talaga siya nung panahon na yon, kaya siya humantong doon. Parang naging magkapatid na turingan namin ni Erlinda. Naging sobrang close kami dahil sa business, sa gulay na inaalagaan namin, at sa mga anak namin na naging magkakaibigan. Masarap mamuhay kung alam mo na nagiging blessing ka sa mga taong nakapatid.

0: Mga kabisyo, napakagandang kwento ang ating napakinggan ngayon na pinamagatang gulay. Pero syempre, pagagaanin natin ang usapan na yan sa aking pagbabalik. Kasama nyo pa rin Konyo Bicolano para sa Dear Love. Oras, 11:01 na.
1: Tuloy ang ligaya.
2: Tuloy ang ligaya.
1: Araw-araw ang saya. Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok, kahit

0: Dear love.
1: This portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. SM Supermalls. SM 3-day sale on October 2, 3, and 4. Check out SM Supermalls FB page for the list of participating malls. Alnix. Pag-aching, pagbahing, pag-allergy ang dating, fix it with Alnix. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: What's up, Kabisyo? What's time is... 11:10!
1: That time check was brought to you by...
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: MX3. Dito ako, believe.
1: And uwian na. Rise up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
5: Dear love.
6: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat. Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
9: Tanggaling galing Smart to Smart Dishwashing Base ko.
10: Smart to
9: Prito ulam na masebo. Plato ang kaldero.
10: Smart
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy-duty linis bawat pahid.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS.
13: Makikiraan.
14: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
13: Salamat, Iho.
15: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nakalove ka na ba?
3: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
4: Narito na ang kaabang-abang na promo para sa mga chuper.
3: Wow!
4: Mapataxi, Grab, UV, Bus, o Jeep. Love knows no boundary. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Basta rehistrado, umahuling nakatutok sa istasyong makulit at malupit. Instant Boundary ang sure hit. Dahil love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Tutok na. Tutok lang.
3: Basic.
4: Love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity.

0: Ito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love.
1: Kung kalabaw ang gumawa niyan, dapat pati dahon na ubos. Mukhang may nagnako ng mga gulay natin.
2: Ano na lang kakainin natin, Nay?
1: Huwag ka mag-alala. Hotdog na lang muna ang kakainin mo.
2: Lo, sino ko yung kumuha, Nay?
1: Chak na malapit lang dito sa bahay.
3: Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising siya mga nasusulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Magandang tanghali sa lahat ng mga kabisyo nating nag-aabang, umabang at talaga namang araw-araw ay nagiging habit na ang Dear Love. Magandang tanghali sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagla-lunch ng kabisyo natin ngayon. Abay, sana all! Alam niyo mga kabisyo, bilang isang probinsyano, ito talaga yung nami-miss ko eh. Kapag nasa probinsya kayo, wala kayong ulam, tapos biglang kakatok yung mga kapitbahay ninyo, magpapalitan kayo, magbibigay siya ng ulam sa inyo libre. Kasi sobra yung niluto nilang tinola. Tapos kakainin namin yung tinola. Sabi ko, bakit parang familiar itong manok? Yun pala, yun yung manok na pangsabong nung tatay ko. Kaya naman pala siner, kasi kinuha rin yung manok at ginawang tinola. Nako, nako! Mga gawain ng mga kapitbahay ko dyan sa probinsya, no? Pero ewan ko kung nakaka-relate din kayo, kasi kami ay may mga tanim-tanim na malunggay. Sa probinsya may mga papaya din kami dyan and all. Tapos nagugulat kami, biglang kalbo na yung malunggay, biglang wala na yung papaya, na para bang biglang nagsishrink and all. Pero yun pala, makikita mo sa kabilang bahay, aba, nagluluto ng mga ulam na may papaya at talaga namang nag-uumapaw ang malunggay. Na mapapatanong ka, eh di ba ang tanim ninyo makahiya? Paano nagkaroon kayo ng malunggay? Eh di naman kayo nagsabi sa amin. Yun pala kinuha. Nako, alam niyo sa probinsya, ewan ko sa probinsya ninyo, parang usual thing talaga ito, yung basta-basta ka nalang kukuha. Pero alam niyo, we have this thing sa probinsya called taong lipod or mga engkanto. Yan, in Bicol, taong lipod. So, ikaw, kapag kuha ka ng kuha dyan sa mga puno na yan, magugulat ka. Ilang oras yung aabangan mo, ihintayin mo, magugulat ka, namamaga na yung bibig mo, namamaga ilong mo, ang dami mo ng pantal-pantal, kati-kati. Kahit yung singit mo, biglang may mga peklat na ewan ko na kung anong hugis and all. Yun pala, napaglaruan ka na ng mga taong lipod or mga engkanto. Kasi, bukod sa pangunguha mo dyan, hindi ka marunong magtabi-tabi po. Oh, di ba? And I think that tabi-tabi po, yan yung nakuha ko sa na magandang value sa probinsya namin. Bakit? Kasi ang tabi-tabi po is having this courtesy, pagbibigay ng courtesy sa mga taong hindi mo nakikita. That includes those farmers na hindi mo na nakikita na nagtanim ng mga halaman na yan. Courtesy, magpaalam po tayo, nakukuha o hihingi po tayo. Di ba? Naku, huwag niyong ginagaslight na parang sasabihin ninyo, lolo, yung tanim na yan, ibinigay sa'yo ng Diyos, tapos biglang ipagdadamot mo. Kabisyo, hindi naman pagdadamot yan. Kailangan lang natin magpaalam para mas maganda yung collaboration natin, di ba? Ang mga pagkain, kabisyo, mas masarap yan kapag sinishare sa iba. Oo, sinishare sa iba. Oo, pinaparinig ko para i-share nyo naman sa akin yung kinakain nyo. Anyway mga kabisyo, bago ako umexit dito para makipagchismisan kay Rakitera, gusto ko muna syempreng i-share ang 1,500 pesos hatid sa atin ng Love Knows No Boundary ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Nanalo po ng tumataginting na 1-5. Si Junjunjuru, nawawala siya. Ayan, si Manong Carl Alagos ng Green GSM na minamaneho ang kotseng may plakang NJW5882. Hintayin lang po ang tawag ng Love Radio para maklaim ang inyong 1-5 o di naman kaya sumugod na kayo dito para naman makuha ninyo ang tumataginting ninyong 1,500 pesos. At syempre, gusto kong batiin ang mga taga First United Travel, sina Marlin, Gay, and Ellie. Yan. Hello, hello, and welcome sa Love Radio Manila. Naku, basic na basic yung pag... Ay, naku, pagdalaw nyo po dito, dapat may alay kayo. Ha? May pagkain. O, siya, kabisyo ako, exit na muna dahil susunod ang chikahan namin ni Rocky Terra. Nakasama nyo po ako, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga nasusulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang best drama ng KBP Golden Dove Awards. Ito po ang Dear Love. Kung meron ka-

0: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Let's get it. Get it to Rumble is now 11:30.
1: That time check was brought to you by
3: kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: MX3, dito ako, believe.
1: Immune Pro. Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw. And Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Abangan. Bukas.
6: Masakit talaga marinig ang katotohanan.
7: Sinasadya mo na akong saktan. Pwede mo naman ako kausapin ng maayos eh. Pero mas pinipili mo na pagsalitaan ako ng masasakit na salita.
6: Alam mo kung ano nakakagalit? Tuwing nakikita kong pakalat-kalat ang singsing na yan, pakiramdam ko wala ka na rin pakialam sa relasyon natin. Kapag nangyari ulit yan, tatahiin ko na yung singsing sa daliri mo.
8: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
9: Dok, may mga tao na hindi naman daw sila mahilig sa matamis. Paano daw sila naging diabetic, Dok?
10: Now you're talking about food, ha? Yung diabetes, hindi lang dahil yan sa pagkain ng matatamis. Marami rin sa atin ang hilig kumain ng mga carbohydrates na hindi naman matamis. Mula sa kanin, na unlimited, mula doon sa pasta, sa tinapay. So lahat ng ito, nakoconvert ng katawan natin into glucose. And one day, kung ito ang habit na natin, tataas ang ating blood sugar and that will lead to diabetes.
9: Kasama pandesal, pansit,
10: pandesal,
9: palabok,
10: at kung ano-ano pantinapay, can cause diabetes in the long run. So, naipapayo ko ha sa mga pasyente na piliin nila yung healthy lifestyle. Yung mga pagkain, samahan nila ng prutas at gulay. Tapos, bukod sa ehersisyo, nagpapayo ako ng MX3. Kasi yung MX3, nakita nila sa mga pag-aaral, nagtataglay daw ng alpha, beta at gamma nutrients. Tumutulong to stabilize the blood sugar. So, syempre, hindi naman nila ihihinto ang gamot nila sa diabetes. Pero kapag sinabayan nila ng MX3, mas maganda ang sugar level nila araw-araw.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, di ba?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko believe.
17: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
18: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
19: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
20: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
21: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
0: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
0: May budget?

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang init ng magna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kaluwat ka na ng ingay. Kundi politika, krimen.
5: Kalibre 38 baril, maharap sa trigo.
4: Kundi krimen, kalamidad. Pati stress, next level na din. Kabisyo, sa gitna ng lahat ng to, mga bagay na hindi natin kontrolado, pwede ka pa rin ngumiti. Tumawa. At magpatuloy. Love Radio. Kasama mo. Mapaumaga o gabi, ikay sasabayan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
6: Kasama, kasama mo kami, Kabisyo.
7: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
8: Ang himpilang. Ang himpilang. Ang himpilang kasama mo.
9: Sa almusal.
8: Ligo.
9: Mumog.

0: Rakitera!
1: Konyo Bicolano! Ang saya-saya ko talaga ngayon.
0: Maraming salamat sa kasiyahan na yan. At alam mo ba, wala pa akong tulog until now.
1: Bakit?
0: Hindi ako nakatulog and I don't know if nagiging OA lang ako, dramatic or whatever, pero ito pala talaga yung feeling na parang...
1: Agong ama?
0: Ibang usapan pala, no? Ito pala yung feeling na makareceive ka ng award talaga. Na totoo ha, na hindi siya yung keme-keme award lang na best in uniform.
1: Oo, or best in attendance.
0: Yan, ganyan.
1: Best in drama.
0: Yan.
1: Best in podcast. Best influencer in digital platforms. Grabe. At the 29 KBP Golden Dove Awards. Konyo Bicolano!
0: Grabe! Nako, grabe talaga.
1: And alam mo, proud na proud ako. As in, abang nasa backstage ako, di ba, dun sa backstage po kasi, nandun nagbibigay ng mga speech.
0: Correct.
1: Yung mga winners po ng the KBP Golden Dove Awards. And isa ako sa mga host doon, di ba? So, nandun lang ako sa backstage. And every time na nananalo po ang Love Radio DJ, o kung kahit sino man po sa amin, talagang nandun ako para nagbi-BTS ako.
0: Oo.
1: Kasi ang sarap sa pakiramdam na isa sa mga kagrupo namin ay nakatanggap po ng mailap na ibon na ito.
0: Totoo, pakailap nitong ibon na to, Mariose.
1: Alam mo ba na, itong ibon na to, parang mga 10 years ago pa, simula na naka-receive tayo dito. Or parang sabihin natin siguro, ano,

0: na to was parang ano siya eh, 360 agad. Na
1: 180. Parang, kasi kung 360, babalik ka.
0: Oo, babalik. Huwag naman.
1: 180 degrees.
0: Kaya ayoko may mga numero eh. Tapos, yung another encounter ko with a dove, hindi na white dove at hindi na sa libing. Uh-huh. It's a golden dove at hindi siya parang isa-isa lang. Uh-huh. Tatlo. Para siyang kung titingnan ko, parang ipinadala siya sa akin ng nanay ko. Tatlo, saying I love you.
1: Oo naman, you are loved.
0: Diba?
1: Hindi man yung ex mo yung nagsabi nun sa'yo at nanindigan dun sa salitang I love you. At least, diba, naipadama sa'yo ng buong mundo, diba, ng mga kabisyo natin out there na you are really loved and you have to keep on going and
0: yes,
1: moving. Kasi Konyo Bicolano is really vital and important dito po sa stasyon na ito sa Love Radio. Hindi pa po siya mamamatay again.
0: Ano to, takot ako bigla. Una, kinilabutan ka, tapos bigla lang ang haba-haba ng message. So, Mario, si Pog naman po.
1: De, pero diba, dito natin talaga marirealize na yung hard work ng isang tao, it pays off eh. Kaya ikaw, kabisyo na nakikinig ngayon, kung sakaling nararamdaman mo na marami kang difficulties o parang ang daming hardships o ang dami ng struggles.
0: Correct.
1: Gigising ka ng umaga, puyat-puyat ka, tapos pagod na pagod ka, kulang na lang, parang tumulo na yung dugo dyan sa gilid-gilid mo.
0: O kaya yung bunbunan mo mabutas.
1: Yan. Diba, kulang na lang, ganun nga yung mangyari sa iyo. Pero, you still show up, diba? Yeah. Binibigay mo pa rin yung best mo 100% sa trabaho mo, sa kung saan man ikaw naruroon.
0: Correct. At lumalaban ka ng patas.
1: Totoo. Diba? So, tandaan po natin na meron pong reward na maganda ang pagsisipag ninyo basta nasa tamang paraan ang pagsisipag po
0: Correct.
1: Ninyo. Lumalaban ng patas sa buhay.
0: Correct. Naku, maraming salamat, Rakitera, dahil nakaka-inspire na proud ka din sa akin. Nakakatuwa.
1: O naman. At syempre, nakaka-proud din na sina Uncle Dagol at Tanya Chinita.
0: Alain mo yun, best in comedy. Diba? Totoo, nakakatawa talaga sila.
1: Oo naman, matatawa ka talaga sobra. Yun para titigas yung panga mo.
0: Oh, totoo.
1: Ayan, so congratulations po. At sa mga finalists natin, oh, si Mara Tony sa best in sports program, si Diego Bandido Diego. Para sa best music radio jock.
0: Oo. Nako, maraming salamat mga kabisyo sa suporta ninyo dahil dyan dumapo sa amin ang mailap na ibon na ito.
1: Ayan, at syempre, magpapakain po si Konyo Bicolano. Yung pakain niya, syempre, buffet po ito. Hindi pwedeng tusok-tusok lang, ha?
0: Kaka-pressure pala ito.
1: Kasi, dude, hindi lang isa kinuha mo, tatlo, di ba? Ginto, pwede mo na isang layan.
0: Correct. Mayat de la Rosa, Bakenemen. Ay, nako, o siya, mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love.
1: At makakasama niyo po

0: Good news mga Boundmates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at tugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squatty Pods. Ang Squatty's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overthoughts. KM's Overthoughts. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: May summer ihaw-ihaw? May Norliquid seasoning ka ba?
2: Isang bata, isang

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with sabon ni Wally. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
3: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
2: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
3: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: sa tiyan.
1: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life.
0: Clean and fit, clean and fit para sa tiyan.
1: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
4: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All-in-one, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: It's Mele Francisco.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Sarah Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po, sarap ng Blanca coffee to para masarap sa kape. Coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
6: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Good news mga Boundmates! Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at dugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squaddy Pods. Ang Squaddy's Nightlife noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overtalks. KM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: I'm late. What? No ships available? Wait!
3: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
2: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
3: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanchia.
4: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit ang panahon.
5: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
2: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orlar po, I recommend Mira Drinking Water.
5: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Brought to you by
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
9: Mula sa Bit Media Communications.

0: smile from your cheeks. Darling, I will be loving you till we're 70. Mga Bound Mates, good news! Ang paborito mong Bound FM na yon, radio on the go na! Aba, di mas mas masaya? Mapapakinggan mo na kami kahit saan, gamit lang yung mobile phone. Paano? Simple lang, i-open lang ang browser sa inyong phone at pumunta sa onlineradiobox.com/ph/bound. I-tap ang play button. Tuloy-tuloy na ang tugtugan at kasiyahan, on-air man o online. And watch out, dahil coming soon na rin kami sa favorite online streaming platforms ninyo. Para laging updated, i-follow kami sa Facebook, facebook.com/boundfmph. Yung masaya? Bound FM, ang radyo na kasama mo kahit saan ka man magpunta. Bound lang yan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ikaw ba ay naharana na?
3: Tumawin mo sana.
2: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
3: uso pa ba ang harana?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
3: Singin mo na lang ako.
2: May OPM na makaluma.
3: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
2: May OPM na rock. Oh!

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Napapakinggan kahit saan, kahit kailan.
2: Ang FM.
1: Yung masaya?

0: Outbound FM. On air, online, and on ground. Sumasahin papawid sa Dangkagan, Bukidnon. At mapapakinggan kahit saan, kahit kailan. Kasabi ng Cloud Media Incorporated. Affiliate station sa Smile Media Group. Bound FM. Dito sa amin, bound lang yan.
1: Yung masaya.
0: You're listening to Bound Pop Hits sa Gabi. Dito lang sa Bound FM. Bound lang yan.

0: po ang Bound FM. On air, online, and on ground. Sumasahim papawid sa Dangkagan, Bukidnon. At mapapakinggan kahit saan, kahit kailan. Kasabi ng Cloud Media Incorporated. Affiliate station sa Smile Media Group. Bound FM. Dito sa amin, Bound lang yan.
1: Yung masaya.
0: You're listening to Bound Pop Hits sa Gabi. Dito lang sa Bound FM. Bound lang yan.

0: Jetstar Animal Feeds, katuwang sa pag-asenso.
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Yung Plus Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Adam Orellarfo, mag-zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

Buena suerte, GameFound Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabong.

0: ang ripe med ay premium ang pagkakagawa sa presyong abot kaya. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke, teke,
1: quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng
1: ang grocery para sa masa.
3: Sari,

Waste Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promat sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
8: mula sa Bit Media Communications.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Jess, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
5: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mabilis na wifi internet na swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na. For only 699 pesos install fee, may only internet ka pa up to 300 Mbps with average broadband speed of 240 Mbps with minimum broadband speed of 90 Mbps at 80% service reliability. Plus, may free Blast TV pa na may hundreds of movies and videos. Pumunta lang sa Globe G-Fiber prepaid website at magpalinya na.
8: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB-249601 series of 2026.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communications. With extra-

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.